0: This is Hakon from Bethel. I stay connected to the YK Delta with KYUK, 640 AM in Bethel, Alaska. Also heard on KCUK, 88.1 FM in Chivac, and 91.9 FM in Aniak.
1: Listen to Good Fraction Go Replay Mondays at 8:30 PM on KYUK, 640 AM.
2: Kuyan ako kulit na ako vignay pinagaling ng mga Mikkel ngot lit na ako to yung alutin. Ikayok sa ta asagalutin liko rasak ka talak na ako po na sa bagak sa kilit na ako mtun kuyasak po liko rasak at nag.